alivo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipoe na rambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana